Hawari ko yung Señor Dios nilay. Hawari kay wawai kikuna. Sasachay yinta problemanta. Preocupasyon yinta papa. Taitalay kawari. Kuchanta pas pampachay ko. Hay ka wawai kirachay kakuna asyong pirachay Señor. Kay punchay pe Señor. Cuerpo ikita. Taitalay war nikita tumay kong kako papa. Taitalay kuyari ko yung pay kuna manta Señor. Kuyari ko yung Señor Dios mío. Amatak kachari ko yung chupay kuna

Ang punikay ko naman ta, Señor. Ikargay ko ko'y, Señor, Dios mío, Papa. Taitalay mi kanki, Señor, lay mi kanki. Kuya ko hatinyo, Dios mi kanki, Papa.

pakaiha mo timpas kung kuryo kus pamanya kuy ama mancha kuy chu ama pinka kuy chu kung kuryo kus pamanya kuy ta wasikita wis aro kuy manya kuy Señor ka kung po punchay ka kawang junta juntong tarikong ka protege sonkin sasachay niya kay Venezuela yaktap hina terremoto niya mo timpas makimpin pa ikaw karisongki ang ganyan ko na wang mi kuy la chisongki niya niya ikon at turay ko na pero echa kay mariki mang mi chay uyarin chis kay alabanza kunapi tukoy pe Señor Dios ka uyariko ang chis manyakos kang tapas kong kuryukos pa manyakos kay kitapas pero itya ka harak pa chaman ka, yung pasong kayo kruna ko na liyaway kong kaning me. May nasasarak, may na, yakiperak ka siyan chis, prepara ko son chis, yanyay ko na tulay ko na siya nakagay, o sumakalaman sa pewang, ya pa niyang interong lugar, pinyanyay ko na tarika pangkichis, may ko na pinak ni tarika pangkich sa kay departamento Puno, probinsya de Melgar, distrito Umachiri, komunidad, entero lugar pe maikuna para joyarika manquich rato oranches sotiman sotinera mulay pacpas ñañaikuna muchas bendiciones con cada uno de ustedes y de yata keikusko hapipe iglesia kuna a ver ya pan iglesia kuna y meina richa iglesia ñakanquich congregación ñakanchis may y meimana sotera canches solo Dios le yachan y meimana pe Wawankuna kay pachapi service kanchis kay pachapi paitayo paichas kanchista hay karakcha chikakmana chikakmanta kasu kuiwan Señor Dios yo paichas kanchista pas Señor Dios mi rico kinayata kay tutamantapi yapayang congregación kuna iglesia kuna napaikus kakapankichis kay sumakalabansawan

nagtulay ko na kusi at kapoy kayo sa makalawang sawa. Ciao! Ciao!

na ay chay wicherong. Hoy ko naman ang biko na kapting alpatamikong ko. Sasakas ka, Dios manda ko tipo hermanos. Manaura kancho. Hermanos, ama Dios pa making manta wichikicho. Yung hakal panchay ke esporsay ke. Ni masumah kaya hunyo ko ininches. Chay nalya Dios manghamu kusunches hermano. Kunantak tapos ay ke. Hay kachakutirus hakaranke. Hay kachangamuranke. Uyarikaramos ang nispayke. Makikita ko hariwak niya pagkutis hakuna. Senyor manta chirias hakuna makikita ko hari. Kunang hangkuna rekonsilia kong kichischo manacho Diyosuan. Pahapoy. A ver kunang senyor ta chaskikoy munak kuna makikita ko harinke. Chay musok inyikok kuna. Ama nyo kakina

inikuhkunawan, rekonsiliak kuhkunawan pas. Dios tamanya kuyuksunjis. Amen. Gracias, Padre. Taitalyay makikipim kane. Hangman takaruping karane. Kunang me hangman asuy kamone. Chaskiko ay nyohan churikikane. Wawaikin kane, taitay. Ama munay cho hangman takarupikanaita. Astawang hataitay. Winyay kausay libro ikipe. Sotilyay takhilgay kuspa.